0: Duha ko sa aning itong kanya sa aro, Valaranta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hong ta abado, eko gabo mabaw, tuwi.